Nyankopon media. Tine Jesus is suro niya okum ni pedwia noa. Odi okra no yede yin. Eko trijemu. E na Satan fi radie ni mo yede yin. Eko e. Oko e wanyan permission ye wan delay 1 minute kra. O shase. E ti debi. Na meri mano ne ema. Ema edidi. Na onom ensa ewo won pachonya petesi awai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko nu nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchen bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no kunkun onyina menkoa na maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukun mane ka ba ko de bad news be kwa ko majob emfa ho news a wutie eni be bia free ba fa wire chenya memu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omunso so omuto she ni yoma so eno omu finishi omu nyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso o kasa onwe no foforo so ba be kan se o mabarima ne o mama edidi no no nsa e wo onua penifie na hwe enframa kesi e bi frisre so aba be bo edan no entwea the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne o manu nyina so o mawuwu menkoa na maka mini amane ede ebebo ife se uchwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti watu bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wommom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a wom nim nyame a wom kire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kwaji owu oho onko nyam nyame onko o nyame onko da na midni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun udi gold ba o simi ko shira so ama nu okun nu age udi dollars ba o simi ko shira so ama nu okun nu onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno anu no de tu job nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di job ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ene job sori sunsua na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori o yankopon na o kan se deja ene amedi free mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedi onu mi eno si ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwasi asem ama o yankopon adofu no enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo bia to job na the record e clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam o job abrabom o hira no mane o hwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nanfufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sre, no be bunu, foni adi nyankupo kashese, mwa mkono mwanko pa jobu cha, dine beye mo. Heche mudu numno. Na jobu, ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane, ni duya demu, na eradi di adia jobu, inyaye, nunyina mohumi no emano, praise the Lord. Ene ninianom emarima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwire yempo nyame sa de eden edema no fa kwampa so pesika wai
Se hia wo kura na wo nifeti se Lazarus na wo obenya hebi akọ. Ofa kwan boni su pesika, obenya bidie enso so behwiri nyame. Wo ka wani gu so a obekọ bebie nyame nie. Sambre na wo sika wo pay adan odi sisi ka na bibia ka ha. De aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu. Na wo nya asase, wo nya soro. Aya pain na wo sisi mu. Eti enedi Yakobon peso o kire ni se emfa ho amane a wo fom. Mfa ho amane a mefom ome nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na awurade hira job awie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja pade unuya nomu. Na ye chile ni jobu di mfrinshia oha ebya nai. Na uhu ni mama, eni ni mama awontu atuwa suo nai. Na yobu wi, ubiebe wu. Na wabakura, na we di ena amen. Sisi jobu wu ya chiyawo heaven. Amaniye tu ninyina ano, akasa sisu ha. Mi mami mi papa, edi amaniye na ufom, ninyina abeka ha. Men tu nyami nchini wai, utu nyami nchini ya binuhon. Kujemuwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nho babebo. Pajwe nishwe kavari, niye mom paye mao. Nyame, ube tumia mbuwa wai. Pajwe nishwe kavari. Na kase radi, miyime nifrusu mitumi babo chine. Eso ene misako fami babo, nima prapra humbi wako asore. Senebe ya, meshe mi jidi emu ma. Meshe mi jidi emu den, sedye jobu, she ni jidi emu deno. Ajidi fuwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Obadi sefo, sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano, sinye bon sam, praise the Lord. Bebe ubi ame mpaye. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya she won sa. Ubi biara odama ni emwe shishi ni seja. Enam se enti ni jidi ya pawo umono. Radie bon paye sobe tu sankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu demo. Boni biara omdia foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofo radie foni nyina ya che omu. Ne hu omu bo. Na sanfo ombra wa nchenbiye wa yesu demo. Ni oma shiria seni ya wishi ejoba na imono. Radie she wa na imu. Sene beya umbe tumie jina kwa siye wye. Nese base u bana se u bubo u medya. Omususu ati omudin wa ngumanu mubi. Radie dinede isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radie omu tia momu ntia siye. Masofu ongo sra umbe tumia kasema. Umbe tumia jini bonyefu onkwa. Na mechili sanfu wa sori jina wana yesu biyo. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

nye heavier na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osie se hu bebi a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makọji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na bone kan ye. It is a uji ubone no mfum so otum na ko cavalry na kan kire onyankopo se urade hu me mọbọ me ye di bone ni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikuwa sorry ya bumusu ya shemi dini mitu ya mituo. Na bonisu sheho. Enu wonka honwe. Nimu mnia wonu ye. Nia yeye enu intimi mfayenko. Nimu mdi unyankupon ayene kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ya hubrasi ya hui ya pa mkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesashe se mkrofu bi honsua omu ye nyachumfu pa. Niboye fu omu titi ya sorry demu. The Bible says, so for whom and your meal whom it is a sweet chink, a sea pa da hua, o co tremo, a gemo, insio, a winya bida. Tinebra ye, yes, I do siano. Nyayaka safa honey say, hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. And crophobia o hua, omuweni da so. Omu ya hoteo fuo, omu we ni dasuo, a omu siesi, omu honsene beha, ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa e janu dia cheye, se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhunono. Adofo, afye ye nyankupomba, na di ebeye nu nyanedi. Le inimsesi oyi ni huwe dia yebe se ono, ivise ebe hune se dia otie. Osi obiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se dia Kristo huwe dey, etie. Ti obia owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hufri bone hon, oti ni hufri bonsam hon. Otini hufi wiasi enkikayeni boni huru nyina hon. Vise weni daso se kakrebi na yusu aba. Oba befami yako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o maybe ni. Bebia onyankupo tumfu ono te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven hon. Babu mayeti ase se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebini heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho, ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amania wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Iti eye, adie hui hiya pase, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven hon, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven oho. Iti bra u jine hon, na ushe kwaya ubefaso wa betumia kohonu, nyanku ponsu betumia buawo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ni ohao owo ni yade ni kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo
omu dinechi, omu na omu kwa kotna. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi nchemudu bakuno si nyankupa duma wadi, osini nyankupa duma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyi neho eyeni yen. Se ya pamu subo eni wiasi akonoa yemfa ajrimutie eni treni ino nyamsumpa entine wiasi imu entren onyankupo kesie eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni mo nyam ahuye onana odine hon emai emai yen nwa jie frimratu njine emu wejira o maybe hon aye onwani dia obo inyuma pa hon modine. Praise the Lord. Ewi ase we nyemre so wo adwuma mu wo sie gyna se obeya ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame anim na okogyna bu ho konta eti nya ade a bonsam bi hye na adwuma se wiya we se sa we ni ade a obeye da if you say otwen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a oye head no no mpe bone obetue nsa ne ho aye bone amna yeye Eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpedodo a wo hei sikai si yenye bi nwia enti kwa bia se wo su ofri akwam to wo mohyase ehwehwe ni nkrataa mu ni sikasem ni bibia wo nyamfom se obie enti a Daniel if you said na ope heaven akọ mamenti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven enti we nyamfom se obie amfa Daniel ho na o mse akọ we de na dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya mfom se obie mfiri ne ho ne mom ye ni nyame somo o mie hwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nko so ti ho mo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni mo nyam Obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye ne Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi busume ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu ne so omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka kye se nana se pese e hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no omu so midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo si sa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel e na omu bone ho po bone ohine hu si nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so ehom se obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim se bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nan so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye nipa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frane Daniel
emrana ye shi sheye no wo buso yesu obie mom paye nchire.

na hwe otweasea kakraka kokoa owo tiri nson ne meendu na ahimotire nson bobo niti na odi ne dua twen osoro nsoro manchiche mu miensa mu baako na ototu gu asase so na otweasea no begina oba a obewo nanim na se owo a wa menene ba no na owo babani a odi dadee poma bedi amaaman nyinaa so na ofaa ne ba no de no kɔɔ Nyankopɔn ne n'ahennwa no nkyɛn na ɔbaa no dwane kɔɔ ɛserɛ so deɛ Onyankopɔn asiesie baabi ama no sɛ wɔnhwɛ no hɔ na apem ahanu aduosia na ɔko baa soro Michael ne n'abɔfoɔ tuu ɔtweaseɛ no so sa ne no kɔn na ɔtweaseɛ no ne n'abɔfoɔ kɔn na wɔdii wɔn so na wɔannya kwan ɔsoro bio na ɔtuu ɔtweaseɛ kɛseɛ no ɔwɔ dada no a wɔfrɛ no ɔbonsam ne Satan deɛ ɔdaadaa amanaman nyinaa no firi hɔ too no twenee asase so na ɔtoo n'abɔfoɔ kan ne ho gui na metee ne kɛseɛ ɔsoro sɛ afei nkwagyeɛ ne tumi ne ahennie ayɛ yɛn Nyankopɔn dea na hoɔden ayɛ Kristo no dea ɛfiri sɛ wato yɛn nuanom ano totorofoɔ no atwene ɔno na ɔtoto wɔn ano yɛn Nyankopɔn anim awia ne anadwo na wɔnam adwammaa no mogya ne wɔn adansesɛm so

sapro. Obi ni wawo ye papa. Oba akumpo ni ho. Enti omumuyefo biye ni wawo ni mdiye. Wawo di mi maese diye udiye diyane. Na wansori ye urade. Eneno wawo popo ye. Efise unyanko pon watine ne fuwa awon tuatu asumu. Mbashi ti mburu ni itiri mpo mwa. Nensu e urade ni ujanko biya. Wano di Israel nkwa jibe frisi yon haba. Da, e radede ni mmai eja padiebe sa haba no. Yekob bidye hrisie.

mpese e bom pa ni eti nyankopon asem radi tumfo yi hira wo bebre se nenso de a chen etu ani hwe ya chi a na wo twe twa mu nipa pi na kwa asase ase se eti ase a na ye wadoma kwa e bom pa sa sitina wo de ama yen ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpa ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye etiefu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na ye bom pa ye amen Adofunu mye ni mwusha adesunye biyase na edibibe chuchere munti mire mfini ya Yesu yano. Ayase mbisa na mibisai. Say looking at temporal or eternal things. Iwiyase weya uomu. Eniema bena udiwe ni esisu awoshe. Eniema entina hoda na ase niya etina hoda. Ifiye nusuno yashe asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara yediye ni hunu wiyase hano. Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino osmavu Paul kanchire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Corinthians wa ngume etosumye ni tina inchemu dungotri. Ose, na yehwe noma ohunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yankupandu mnyami bie ni mayehu, se wia